0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkanmu da warhaka, Rajana Muniri Haya ce ke farin cikin kasancewa tare da ku a zango na biyu na yaɗa shirye-shiryenmu daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin za a ji yadda taron baje kolin sabbin fasahohin wasannin kwamfuta a Jamus ya fara tasiri ga masu sha'awar shiga aikin soja a Jamus. Najeriya ta bayyana matsayarta kan halin da kasashen Sahel ke ciki bayan da Niger ta sake daƙile wani boran sojoji. Muna tafa da labarin wasanni da shirin muhalli na mutum da duniyarsa, amma yanzu ga Khadija Ahmed Rufa'i za ta fara da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Isra'ila da Girka sun shiga yarjejeniyar makamai ta Euro biliyan 3. Gwamnatin Iran ta ce ba ta da muradin ci gaba da yaƙi da Amurka. Adadin waɗanda suka kamu da cutar Ebola ya zarta 6,000 a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Isra'ila da Girka sun rattaba hannu kan yarjejeniyar sayar da makamai ta kimanin Euro biliyan 3, wadda ta zama mafi girma tsakanin ƙasashen biyu. Yarjejeniyar da suka yi wa laƙabi da Achilles Shield ta haɗa da tsarin kare sararin samaniya daga makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa ta hanyar amfani da fasahar da Isra'ila ke da shi. Ministan tsaron Isra'ila ya ce ƙasashen biyu na fuskantar ƙalubalen tsaro iri ɗaya, musamman a yankin Bahar Rum. Yarjejeniyar ta zo ne yayin da cinikin makaman Isra'ila ke kaiwa wani matsayi mafi girma. A bara, ƙasar ta fitar da makamai da darajarsu ta haura dala biliyan 19, wanda ya ƙaru da kashi 30 cikin 100. Masana sun ce wasu ƙasashe na zaɓar makaman Isra'ila ne saboda an gwada yawancinsu a fagen daga. A halin yanzu dai, Isra'ila ta zama ƙasa ta 7 mafi girma wajen fitar da makamai a duniya. Shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya ce ci gaba da yaƙi da Amurka baya cikin muradin ƙasarsa ko yankin Gabas ta Tsakiya bayan sabon hare-hare da ya ɓarke tsakanin ƙasashen biyu. Pezeshkian ya bayyana hakan ne yayin ganawarsa da Prime Minister India Narendra Modi, gabanin taron ƙungiyar haɗin gwiwar Shanghai a Kyrgyzstan. Ya ce hanya mafi dacewa ta magance matsalolin da ake fuskanta ita ce tattaunawa da haɗin gwiwa domin kaucewa ƙara yaɗuwar rikici da rashin tsaro. Kalaman na zuwa ne bayan dakarun Amurka sun kai hari kan tsibirin Larak na Iran, lamarin da ya haifar da musayar wuta tsakanin ƙasashen biyu a kusa da mashigar Hormuz. Iran ta mayar da martani da hare-hare kan wasu sansanonin sojin Amurka a Jordan da haɗaɗɗiyar daular Larabawa, duk da yarjejeniyoyin tsagaita wuta da aka cimma a watan Afrilu. Hare-haren na ci gaba yayin da ake fargabar cewa hakan na rage damar cimma cikakkiyar yarjejeniyar zaman lafiya. Amurka da Indonesia sun fara atisayen soji na haɗin gwiwa na shekara-shekara karo na farko tun bayan da ƙasashen biyu suka ƙulla sabuwar yarjejeniyar haɗin gwiwar tsaro a bana. Atisayen mai laƙabin Super Garuda Shield zai gudana har zuwa ranar 11 ga watan Satumba, tare da halartar sama da sojoji 4,700 daga ƙasashe 15, ciki har da Japan da Koriya ta Kudu da Australia da Canada. Atisayen ya ƙunshi horon tsalle daga jiragen sama, harba makamai masu linzami, harbe-harbe a dazu zuka, atisayen iyo a ruwa da kuma kare hanyoyin sadarwa daga har-haren yanar gizo. Ministan tsaron Indonesia ya ce haɗin gwiwar na daga cikin ƙoƙarin zamanantar da rundunar sojin ƙasar, sai dai Indonesia ta ce za ta ci gaba da tabbatar da manufofinta na ƙulla kyakkyawar alaƙa da manyan ƙasashen duniya, ciki har da Amurka da China. Haka kuma, atisayen zai ƙunshi aikin agajin gaggawa yayin bijirowar bala'o'i. Kasancewar Indonesia na fama da girgiza da zaftarewar ƙasa. To kada dai ku shafa, kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Ma'aikata a Nepal na ci gaba da aikin kwashe laka da baraguzan gine-gine daga wata tashar samar da ruwan lantarki, wato samar da wutar lantarki da ambaliyar ruwa ya lalata, wadda ke samar da wuta ga mutane sama da 20,000. A cewar kungiyar masu samar da wutar lantarki mai zaman kanta ta ƙasar, kusan ma'aikata 900 daga kamfanonin samar da wutar lantarki 12 ba a san inda suke ba har yanzu, yayin da ake zargin ɗaruruwan mutane sun makale a cikin ramuka. Ambaliyar ta kuma katse megawatt 700 na wutar lantarki, tankwacin kashi 10 cikin 100 na ƙarfin samar da wutar Nepal. Masana sun ce yayin sake gina ababen more rayuwa, bai kamata ƙasar ta sake gina su a wuraren da ke cikin haɗari ba. Sun buƙaci a rika amfani da tsarin da zai rika yin gargaɗi da wuri, madadin hanyoyin sufuri da kuma wasu hanyoyin samar da wuta domin rage illar irin waɗannan bala'o'i a nan gaba. Gwamnatin mulkin sojin Niger ta tsira daga barazana mafi girma tun bayan juyin mulki da aka yi a kasar a shekarun 2023 bayan wasu sojoji sun yi bore a ƙarshen mako. Sojojin sun yi garkuwa da wasu abokan aikin su a wani sansanin soja dake filin jirgin saman Niamey tare da harbe-harbe a kusa da fadar shugaban ƙasa. Sai dai jami'an tsaron fadar da taimakon dakarun Rasha na Africa Corps sun dakile boran bayan kwashe sa'o'i 24 ana arangama. Jakadar Rasha a Niger ya ce gwamnatin kasar ce ta nemi taimakon dakarun Rasha waɗanda suka taimaka wajen fatattakar masu boran. Masana sun ce lamarin ya ƙara nuna yadda gwamnatin mulkin sojin Niger ke dogaro da Rasha wajen tsaron mulkinta yayin da matsalar tsaro da harharen ƙungiyoyin jihadi ke ci gaba da taɓarɓarewa a yankin Sahel. Adadin waɗanda aka tabbatar suna ɗauke da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na ci gaba da ƙaruwa yayin da sabbin alƙaluma suka nuna cewa adadin ya haura 6,000. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta ce sama da mutane 2,780 sun mutu tun bayan ɓarkewar cutar a watan Mayu. Cutar ta bazu a larduna 6 inda lardin Ituri ya fi fama da ita. Hukumar lafiya ta duniya ta ce har yanzu ba a shawo kan ɓarkewar cutar ba yayin da ake ci gaba da ƙoƙarin gano masu mu'amala da waɗanda suka kamu da ita da kuma killace marasa lafiya. To iyakacin abin da ya sauka kenan.
1: A gaida Khadija Ahmad Rufai da tafassara ta karanto labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin za a jiyar da hukumar yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa ta kare kanta kan zargin zama karan farautar gwamnati kan 'yan adawa. Za a jiyar da shugaba Donald Trump ke ƙoƙarin sauya fasalin duniya da tsaurara haraji. Akwai shirin wasiƙun masu sauraronmu sai kuma wato amma yanzu za mu fara ne da labaran daga wato siyasar Afirka. A yayin da ƙura ke ƙara lafawa a ƙasar Niger, tarayyar Najeriya ta nuna damuwa bisa tasirin rikicin ga ɗaukacin ƙasashen Sahel. Wata sanarwar ma'aikatar harkokin wajen tarayyar Najeriya ta ce duk wani ƙoƙari na tada hankali a cikin Niger ɗin na iya shafar Najeriya kai tsaye. Wakilinmu daga Abuja babban birnin tarayyar Najeriya Ubala Musa na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana.
3: Atishawar Niger din ke zaman barazana a idanun 'yan mulkin tarayyar Najeriya da ke faɗin da sauran sake. Kuma wata sanarwa ta ma'aikatar harkokin wajen da ke a nan Abuja dai ta ce Najeriya ta damu ƙwarai da ta da hankalin da ya kai zuwa zuba jini a birnin Niamey. Ƙarfi na hatsin a ƙoƙarin walwale rikici na siyasa da ƙila ma matsalar sojoji dai na da babban hatsarin ta'azzarar rigimu a tunanin mahukuntan tarayyar Najeriya da ke faɗin ai sulhu. Matsayin na Abuja dai na ƙara fitowa fili da damuwar da sabon rikicin Nijar ɗin ke haifarwa tsakanin na makwabtan yankin kuma kuma rashin tsaron da ke tsakanin ƙasashen Sahel dai. Najeriya daga dukkanin alamu na tsaron yawar kwararar baƙi daga Nijar ɗin da ƙila ma tasirin rawar ƙasar Rasha a baya na gidanta. Ƙasashen biyu dai na da iyaka da ta kai kilomita 1,400 da kuma yake cike da masu tada hankali a cikinta. Abin kuma da cewar Dr. Kabiru Adamu ke zaman ƙwararre a tsaro ke shafa zaman lafiya a tarayyar Najeriya.
4: In ka haɗa da rauni na ɓangarori na tsaro da na gwamnati wa'inda ya kamata ake suna sa ido a kan iyakan nan, to wannan yana baima ƙungiyoyi kusan guda uku nan na ayata, ƙungiyoyi na ta'addanci, ƙungiyoyi wanda suke ikirarin jihadi, ƙungiyoyi wa irin na tawaye da ƙungiyoyi irin wa'innan wa'inda ma za su yi bore. Suna iya gangarowa su shigo Najeriya ko wata ƙasa wadda take da iyaka da Niger su yi ɓarna sannan su koma can. Haka ma daga nan suna iya shiga Niger su je su yi ɓarna. To a taƙaice dai kasancewa Niger ƙasa mai cin 'yancin gashin kanta wadda take iya gabatar da muradanta kuma ta kare muradanta abu ne mai muhimmanci ga yankin Sahel da kuma ƙasashen da ke kewaye da ita.
3: Kuma ta ina mahukuntan Niger ɗin ke shirin su biya ƙoƙarin kare kansu. Jan aikin da ke gaban 'yan uwansu da ke a tarayyar Najeriya dai daga dukkanin alamu na zan mai da hankali zuwa ga doguwa ta iyakar. Iyakar kuma da a bata ga rukuni na ta tsaron tarayyar Najeriya kafin sabon barazana ta sojan Niger. Kuma ko ba nan dai da akwai tsoron annobar sake tashin juyin mulki a tsakanin ƙasashen yankin. Aƙalla ƙasashe guda 6 ne dai suka faɗa a cikin juyin mulki a shekaru guda 6 da suka gabata a cikin yankin na yammacin Afirka. Dr. Kabiru Sufi dai yana zaman ƙwarai a siyasar yankin. Kuma ya ce zaman lafiya cikin Nijar ɗin na zama babban buri a ɓangaren mahukuntan da ke a tarayyar Najeriya.
5: Yakan motsa sha'awa a zukatan sojoji din na kasashen da ke makotaka da juna ko kuma ya sa su nazartar nasara ko akasin haka to duka ko batun sa sha'awar ko kuma batun sa su yi nazarin yuwasa din abu ne da yake iya haifar da rashin tabbatuwar gwamnati rashin tabbatuwar gwamnati yana da tasiri sosai wajen tattalin arziki na ƙasa da kuma na yanki da kuma zaman lafiya don ya kasance kasashen a dalilin rashin zaman lafiyan suka zama wata hanya ta safarar mugan makamai alimisali idan ya kasance babu tsaro a Niger ɗin ta yadda ba za a iya magance safarar makamai ba makaman na iya shiga cikin ƙasar Najeriya din kuma su kawo tashin hankali a Najeriya din wannan dole shine isa a Najeriya ta buƙaci a yi zaman lafiya a makotanta.
3: Sabon halin dai na zama irinsa na uku a cikin birnin ne mai a tsawon shekara guda a wani abin da ke nuna alamun mutuwa ko yari a ɓangarorin da ke gurmai neman iko na ƙasar. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: Har yanzu dai muna Najeriya ne inda shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya ya bayyana sabbin matakan da hukumar ta ɗauka domin daƙile matsalar a ƙasar abinda ya ce ya sanya samun ɗimbin nasarori na karɓo kuɗaɗen haramun da aka sace. Nasarar dai da hukumar ta samu shine ta hanyar musayar bayanai da kasashen da suka ci gaba. To sai dai ana yi wa hukumar kallon wacce gwamnati ke amfani da ita a kan 'yan adawa. Wakilinmu da ke Abuja, Waisu Abubakar Idris, ya aiko mana da wannan rahoto.
6: Sabbin dabaru ne dai hukumar mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta yi FCC a Najeriya ta bullo da su, da suka kai ta ga samun ɗimbin nasarori a yaƙin da take da masu halin ɓera a cikin ƙasar, inda ta fi mai da hankali wajen amfani da bayanan sirri da aka riƙa cafko masu laifi a cikin ƙasar da ƙasashen waje. Hukumar ta ce ta karɓi koke-koke da zargin cin hanci da rashawa da suka kai sama da 49,000 kuma ta yi bincike a kan fiye da 39,000 duka a ƙasa da shekaru uku. Wannan ya sanya samun karɓo kuɗaɗe na miliyoyin daloli da suka kai sama da dala miliyan 684 wanda ya kai sama da naira tiriliyan ɗaya kenan baya ga ƙadarori da gidaje filaye motoci na ƙawa. Musawala Olukoya dai shi ne shugaban hukumar ta FCC.
7: The fight against economic and financial crime is not only about grand corruption alone.
6: Yace yaki da cin hanci da rashawa ba kawai ya tsaya ne akan yakar masu cin hancin ba. A kullum muna kare al'umman Najeriya daga cin hanci da rashawa, zamba cikin aminci da zamba ta yanar gizo. Yana da kyau mu fahimci abin da wannan ke nufi ko tasirin sa ga tattalin arzikin mu.
7: What those outcomes mean for our economy?
6: Gwamnatin Najeriya dai ta bayyana cewa ta sauya tsarin yadda ake amfani da kuɗaɗen hukumar FCC ke karɓowa domin amfanin 'yan Najeriya kai tsaye daga dukiyarsu da maciya amana suka sace, musamman a fannin amfani da kuɗin wajen baiwa ɗaliban jami'o'in Najeriya bashi da ma sauran sassa. Musabaya Onanuga shi ne mai baiwa shugaban Najeriya shawara a fannin yaɗa labaru da ya bayyana cewa
7: you can see the impact of FCC.
6: Yace za a iya ganin tasirin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta yi FCC da ayyukanta ba kawai ya tsaya ne akan kwato kuɗaɗe ba. Waɗanda aka sace a'a batu ne da ya haɗa da samar da kuɗaɗen gudanarwa da ɗaukar nauyin ilimi da baiwa ma'aikatu da sauransu kuɗaɗen gudanarwa, don haka tana yaƙar nauyi iri daban-daban na laifuffuka. To sai dai duk waɗannan nasarori da hukumar ta bayyana ta samu, ta kasance wacce ke fuskantar suka musamman daga jam'iyyun adawar Najeriya da ke ganin ana amfani da hukumar ne tamkar karan farautar gwamnati inda take hantara 'yan adawa da ke fuskantar zaɓe. Dr. Kabir Ɗanladi Lawanti mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a Najeriya.
8: To amma babban abin da ya kamata mu duba shi ne idan an kwaci wannan kuɗin, shin wannan abun ya hana kuma wasu aikata waɗannan ayyuka da ake tunanin cewa aini ana aikatawa? Idan bai hana ba, to kaga nasarorin an samu nasara kuma an sake komawa baya. Sannan kuma ta rage yawan ainihin mutane da suke shiga waɗannan ayyuka na abin da ake kira yahu-yahu.
6: Sai dai shugaban hukumar ta FCC ya ce akwai buƙatar fahimtar lamarin. Ayyukan zamba cikin aminci a Najeriya da zamba ta shafukar intanet sun kasance wani muhimmin sashi na aikin da hukumar ta gudanar. Waisu Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin mu dora ga wannan.

0: Ita ce har yanzu yana zama muhimmin jigon makamashi musamman ga talakawa. A nahiyar Afirka kudu da hamada Sahara, kusan kashi 70 cikin 100 na al'umma gidaje suna amfani ne da itace wajen girki. Yunkurin da aka shayi a baya na rage amfani da itace wajen makamashi domin rage sara dazuka da illar kwararowar hamada ba su cimma nasarar da ake bukata ba, musamman a Afirka. A Najeriya, domin taimaka al'umma samun ingantaccen makamashin girki da rage dogaro kan itace ga mata a yankunan karkara, kungiyar Green Plains Africa ta kudura aniyar samar da murhun girki mai inganci mara gurɓata muhalli ga mata miliyan 80 a yankunan karkara waɗanda za a raba musu kyauta don sauƙaƙa musu wahalhalu wajen girki. Wannan tsari wanda tuni ya kaddamar da shi a jihar Lagos a Najeriya na da nufin rage amfani da itace wajen girki da kimanin kashi 90 cikin 100, kamar da jami'in shirin Malam Yahaya Ahmed ya nunar.
1: To kaga mun kaddamar da wani shirin da can baya, amma kaga kullun ci gaba ake yi. Mun ga kuma wannan farkon tsarin da muka tsaya kai muka kaddamar da wannan har ila yau ba samu ci gaba sosai, shi yasa muka sake inganta rasho din kuma ya fi na daɗin wanda kuma dole sai an kaddamar ta. Amma ka san inganta shi da fasahar da abin nan zai sa abin yayi tsada, kuma mutane ba za su iya biya ban an ce su siya ne. Shi yasa har ila yau za a ci gaba da sare dazukan nan, kwararar hamada za a ci gaba da haka. Shi yasa aka ce to yanzu yadda za a yi, duk za a yi na faɗin ƙasa gaba ɗaya, amma kuma za a bar kyauta. Saboda abin da yasa kuma za a bar kyauta ɗin, akwai hanyoyi ne da in aka bi za a samu kuɗaɗen shiga waɗanda za su yi biyan kuɗin stop ɗin. Alal misali kamar wannan carbon credit, kaga murhun da kansa kowane shekara akwai carbon credit zai iya janyowa. Sai bayan shekara biyu, shekara uku an biya kuɗin murhun ma gaba ɗaya komin tsadarsa. Shi yasa aka ɗauko mai inganci wanda kaga dai yadda yake, ba wani murhu da ke kamar haka da ƙarfinsa da komai, wanda kuma zai aƙalla shekara 15.
0: Wannan dai shi ne karin farko a duniya da aka kaddamar da irin wannan gagarumin yunkuri na samar da murhun makamashi mai sauƙi da za a raba kyauta ga jama'a. Kuma cewar Malam Yahaya Ahmed, waɗanda za su fi cin gajiyar wannan shiri su ne talakawa da iyalai masu ƙaramin ƙarfi.
1: Tun daga ƙasa za mu fara, mafi talakawa wanda ba za su siya ba da farko kenan, waɗanda kuma kullum dare da rana da icce suke amfani, musamman yanzu wasu ma sun bar iccen suna amfani da leda ne ko mento, irinsu za a nema tukuna. Daga nan za a hau sama, ana hawa. Amma tun daga ƙasa za a fara talakawa sosai, waɗanda ba yadda za su yi sai da sun girki da icce ɗin su za a baiwa waɗannan.
0: Bayan nazari mai zurfi, kungiyar faɗakarwa kan sabbin makamashi mara gurɓata yanayi, wato Developmental Association for Renewable Energy, ta fahimci cewa ba za a samu cigaban walwala da jin daɗin rayuwa da kuma bunƙasar tattalin arziki ba matuƙar ba inganta hanyar samar da makamashi mai sauƙi kuma mai ɗorewa ba. A daura da wannan shiri za a gudanar da shan itatuwa domin kandagarkin hamada da inganta muhalli. Kuma shirin zai fara ne a jihohi 10 na tarayyar Najeriya, inda daga bisani za a faɗaɗa zuwa sauran jihohi a faɗin ƙasar.
1: Da farko jihohin da suka fi huskantar matsalar kwararowar hamada, da kuma waɗanda suka fi huskantar sare dazuka a nan kudu, na ɗaya kenan. Na biyu kuma jihohin da suka fara ba mu alkawarin ko kuma za su ba da filin gonaki inda za a dasa itatuwan nan. Kasan itatuwa kusan da bishiyoyi da za mu dasa sun kai adadin biliyan 4, kaga ana bukatar fili inda za a bin. To dole sai an samu ko daga communities ne haka ko kuma local government ko kuma state government ko kuma tarayya ma gaba ɗaya, inda za mu samu fili ana ta fafutuka dai. To waɗannan za mu fara da su. Yanzu dai an ce za mu iya farawa da state 10, 5 a arewa 5 a kudu, ya danganta ne. Amma ba mu kayyade su wata kuna.
0: Shugaban kungiyar faɗakarwa kan makamashi mara gurɓata yanayi ta Najeriya, DEA, wadda ke da cibiyarta a jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya, ya ce lokaci ya yi da ba za a jira sai gwamnati ta yi wa al'umma komai ba. Al'umma da ƙungiyoyi masu zaman kansu na da rawar da za su taka don ci gaban ƙasa.
1: Gwamnati aikinta na da yawa, tana da matsaloli kuma da yawa da za ta tunkara. Wasu sai ka ga cewa wannan ba shi ne abin da yake gabansu yanzu ba, wanda ake ce prioritize ko. In kuma aka ce za a yi ta jira ne har lokacin da suka zo tukuna su ce za su waiwai abin an yi barna da yawa, shi sa kawai zamu fara ne in an fara din ana ci gaba da kansu gwamnati za ku ci abin nan da muhimmanci za su biyo amma mun ce zamu jira ne sai mun samu goyen bayan su tukuna wallahi ba za a taba kai komai ba
0: Dr. Maimuna Muhammad jakada ta musamman ta Greenpeace Africa da ya saukaci kan wannan yunkuri
2: wannan taron abin da nake ganin suke fada akan sa abu ne mai kyau tunda abu ne wanda zai kawo ci gaba ga kasa musamman gare mu mu mata tunda mu ne masu yin girki kuma mu ne masu yin wahala da yin girki da itace so kenan wanga babban ci gaba ne a wurin mu
0: Shirin samar da murhun girki miliyan 80 kyauta ga marasa karfi a Najeriya zai ci kuɗi masu yawa a cewar jami'in shirin Yahaya Ahmed
1: akalla za a kashi kaman biliyan 5 zuwa 10 ma akan wannan kafin ma a ce za a ci gaba da wannan kan murhun kenan ba zo kan da shi itatuwa biliyan guda 4 din nan ba ka san da farko sai an samu iri an yi me ake cewa nursery ko an yi nursery din sun tsiro an ga an sami kwararru masana noma sun nuna mana inganci wannan itacen da itacen duk za a biya su sannan a rene su tashi sannan a je a dasa kan duk za a kashe kuɗi nan ba bamu duyi wannan ba tukuna
0: baya ga taimakawa wajen tsaftace muhalli daga gurbataccen hayaki wannan wata dama ce da Najeriya za ta ci moriyarta wajen samun kuɗin shiga da bunƙasa tattalin arziki kamar da Yahaya Ahmed ya nuna
1: akwai tsarin majalisar ɗinkin duniya wanda ake kira carbon credit wanda nan musamman a Najeriya ma an rufe ido ne akan da ba kula ma da ita ba wanda kuma inda za tashi a bude ido za a waye gari carbon credit na Najeriya kawai za ta iya samu ya ninka budget din mu na kasa baki daya so 30 a shekara daya kaga China da India wancan tsarin da aka yi su suka fi kowa a duniya samun abin nan China tayi ina jin ta sami ribar dala biliyan 27 akan ababen da mu za mu iya yi amma ba mu komai ba koko ba mu samu ba amma kuma ita China ta samu wannan kudin dala biliyan 27 mu ko muka je wurin ta muna neman rancen dala biliyan 3 mun da mu ne ko muka yi ma wallahi za mu samu dala biliyan 50 ma saboda kairon da aka shimfida wa China saboda tana gurbata yanayi da yawa yafi namu ba mu gurbata yanayi inda ma za a ce muna gurbata yanayin kawai wajen hakan mai a hayakin mai da ake konawa to wannan ma kamfanoni ya kamata su biya ba Najeriya din ba
0: to menene abin yi idan ana so a cimma wannan kuduri
1: abin da ya kamata a yi sosai shine gwamnati ta tashi ta dau abin nan da muhimmanci ba wai wasa ne kawai ba in ta dau da muhimmanci za mu samu fa'ida sosai ba karamin fa'ida ba to amma sai an tashi ba an yi aiki an tsaya sosai an yi aikin ba wai kawai an ce muna kaza sai mun shaɗin gina ta ka kuɗi da ba mutum ba haka ba zai yi ba
0: malam Yahaya Ahmed shugaban kungiyar fadakarwa kan sabbin dabarun makamashi mara gurbata yanayi dake Kaduna a Najeriya Masu sauraro a nan za mu dakata sai a shiri na gaba idan Allah ya kai mu. Kafin nan a madadin wakilin mu a Lagos Mansur Bala Bello wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Ni da na shirya na gabatar Abdullahi Tanko Bala ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: da waɗannan wasiƙu na ku muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin abokan aiki da suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku, Zainab Bilyamin Abdullahi ke fatan ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW.
1: Madalla Zainab Bilyamin Abdullahi ma bata yi nisa ba, tana tare da ni kuma za ta dora kan ra'ayoyinku a batutuwan da muka gabatar muku. Malama Zainab, barka da shigowa.
2: Barka dai da warhaka.
1: Masha Allah, ja mu je mu ji ra'ayoyinsu kan batutuwan da muka gabatar yau.
2: Haka, to bari mu fara da wannan batu da ya fi kowane ɗaukar hankali, wato batu na jamhuriyar Nijar kenan. Akwai ra'ayi da muka samu ta hannun Balaruwan Kanwa daga jihar Yobe, ya ce damuwa da ƙasar Najeriya ta nuna kan yunkurin juyin mulki a jamhuriyar Nijar, hakan ya yi daidai. Kuma haka ake so makwabta su zama. Muna addu'ar Allah ya kare afkuwar hakan. Sai ita wato
1: hanci abin da ya taba ido.
2: Waye hanci ko abin da ya taba hanci ido na ruwa.
1: Ido na ruwa, abin da ya taba hanci ido na ruwa.
2: Ido na ruwa haka. To Isa Mato mai fada daga Dingas a jamhuriyar Niger yace haba shugaba Tinubu ta ciki na ciki dai. Mu ƴan Najeriya ba za mu taba mantawa da abin da kaso a yi wa ƙasar mu ba. Na shirin ku da ECOWAS, insha Allahu kasar mu ba za ta fadi ba. Sai Abdu Baban Bilal daga jihar Tawa a jamhuriyar Niger yace mun bi sahun Najeriya wajen nuna damuwa kan yunkurin juyin mulki a kasar mu Niger, yayin da wasu sojoji suka yi bori a ƙarshen mako. Allah ya zaunar da Niger lafiya. Sai Salisu Vandam da Magaram yace hakika wannan rashin jin dadi da gwamnatin Najeriya ta nuna wajen yunkurin juyin mulki da wasu sojoji marasa kishin ƙasa suka yi abin a yaba ne, duba da abin da ya shafi banci idanun ruwa yake. Sai Isa Lawan Girgir daga jihar Yobe ya ce damuwa da Najeriya ta nuna kan yunkurin juyin mulki a jamhuriyar Nijar, hakan bai zo mana da mamaki ba, domin Malam Bahaushe ya ce idan gemun ɗan'uwanka ya kama da wuta to ka shafa naka ruwa. To Ado Senior Zain daga jihar Damagaram ya ce wannan damuwa da Najeriya ta nuna kan yunkurin juyin mulki a kasar mu Niger, hakan abu ne mai kyau. Muna fatan Allah ya kara haɗa danko

0: na yaƙi da cin hanci da rashawa. Allah ya sa mu ji jawabi mai gamsarwa daga hukumar AFCC.
1: Amin.
0: Sai
1: karanto
0: Bashir
1: F.
0: Fasaha.
1: Sai mu bashi.
0: To shikenan, bari mu duba wannan batu na shugaba Donald Trump, inda muka samu ra'ayin malam Bunde Esugun ya ce gaskiya shugaba Amurka Donald Trump na gaba-gaba wajen sauya akalar siyasar duniya tare da gurɓata ta, wanda a yanzu ba a ma san me duniyar take ciki ba sakamakon jagwalgwala ta da yi.
1: To mun gode sosai Zainab Niyami da kika karanto mana wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, su ma muna godiya da rubutu mana da suka yi. Za mu koma ga Khadija Ahmad Rufai domin jin labaran duniya zagaye na biyu.
2: DW labarun duniya.
3: Isra'ila da Girka sun rataba hannu kan yarjejeniyar sayar da makamai ta kimanin euro biliyan 3, wadda ta zama mafi girma tsakanin kasashen biyu. Yarjejeniyar da suka yi wa lakabi da Achilles Shield ta hada da tsarin kare sararin samaniya daga makamai masu linzami da jirage marasa matuka ta hanyar amfani da fasahar da Isra'ila ke da shi. Ministan tsaron Isra'ila ya ce kasashen biyu na fuskantar kalubalen tsaro iri daya, musamman a yankin Bahar Rum. Yarjejeniyar ta zo ne yayin da cinikin makaman Isra'ila ila ke kaiwa wani matsayi mafi girma. A bara, kasar ta fitar da makamai da darajarsu ta haura dala biliyan 19, wanda ya ƙaru da kashi 30 cikin 100. Shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya ci gaba, wato ya ce ci gaba da yaƙi da Amurka baya cikin muradin ƙasarsa ko yankin gabas ta tsakiya, bayan sabon hare-hare da ya barke tsakanin ƙasashen biyu. Pezeshkian ya bayyana hakan ne yayin ganawarsa da Prime Minister India Narendra Modi, gabanin taron ƙungiyar haɗin gwiwar Shanghai a Kyrgyzstan. Ya ce hanya mafi dacewa ta magance matsalolin da ake fuskanta ita ce tattaunawa da haɗin gwiwa domin kaucewa ƙara yaɗuwar rikici da rashin tsaro. Kalaman na zuwa bayan dakarun Amurka sun kai hari kan tsibirin Larak na Iran, lamarin da ya haifar da musayar wuta tsakanin kasashen biyu a kusa da mashigar Hormuz. Iran ta mayar da martani da hare-hare kan wasu sansanonin sojin Amurka a Jordan da hadaddiyar daular Larabawa. Amurka da Indonesia sun fara atisayen soji na haɗin gwiwa na shekara-shekara karo na farko tun bayan da ƙasashen biyu suka ƙulla sabuwar yarjejeniyar haɗin gwiwar tsaro a bana. Atisayen mai lakabin Super Garuda Shield zai gudana har zuwa ranar 11 ga watan Satumba, tare da halartar sama da sojoji 4,700 daga ƙasashe 15, ciki har da Japan, Koriya ta Kudu da Australia da kuma Canada. Atisayen ya kunshi horon tsalle daga jiragen sama, harba makamai masu linzami, harbe-harbe a dazuzzuka, atisayen iyo a ruwa da kuma hare-haren wato da kuma kare hanyoyin sadarwa daga hare-haren yanar gizo. Ma'aikata a Nepal na ci gaba da aikin kwashe laka da baraguzan gine-gine daga wata tashar samar da wutar lantarki da ambaliyar ruwa ya lalata, wadda ke samar da wuta ga mutane sama da 20,000, a cewar kungiyar masu samar da wutar lantarki mai zaman kanta ta kasar. Kusan ma'aikata 900 daga kamfanonin samar da wutar lantarki 12 ba a san inda suke ba har yanzu, yayin da ake zargin ɗaruruwan mutane sun makale a cikin ramuka. Ambaliyar ta kuma katse megawatt 700 na wutar lantarki, kwatankwacin kashi 10 cikin 100 na ƙarfin samar da wutar Nepal. Masana sun ce yayin sake gina ababen more rayuwa bai kamata ƙasar ta sake gina su a wuraren da ke cikin haɗari ba. To iyakacin abin da ya sauka kenan.
1: To iyakacin wato shirin namu kenan gaba daya na wannan lokaci, sai kuma da marace idan Allah ya kai mu. A madadin ƴan uwa abokanan aiki, musamman editan da ya tsara ya shirya kamar yadda kuka ji shi, Abdulrahman Hassan, Khadija Ahmad Rufa'i da ta fassara ta kuma karanto labaran duniya, sai Zainab Binyamin Ahmed da ta karanto wasu daga cikin ra'ayoyin kuma sauraron mu. Ni ce Raijana Muniri Haya nake cewa ku kasance tare da mu da marace domin jin sabon shirin. Ku huta lafiya.
4: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: ke ganin za ta iya kalubalanta tasirin Amurka da kasashen yamma. Shugaba Putin ya ce Russia na shirin samar da zirga-zirga mara shinge tsakanin ta da China. Ya kuma ce alakar Russia da India ana ƙara ƙarfi. Ana sa ran Putin zai gana da shugaban Iran Masoud Pezeshkian. A nasa bangaren Prime Minister India Narendra Modi ya ce India na goyon bayan kokarin kawo ƙarshen yakin Ukraine. Yana mai cewa duniya na buƙatar zaman lafiya mai dorewa. Russia da Iran na ganin taron SCO a matsayin wata dama ta ƙara ƙarfafa alaka da ƙasashen da ba na yamma ba musamman a daidai lokacin da suke fuskantar rikice-rikice da ƙasashen yamma. Kasashen Saudiya da Turkiya da kuma Pakistan sun amince da girka wata sakatariyar haɗin gwiwa ta tsaro a Saudiya. Kasashen uku sun cimma wannan matsaya ne a ƙarƙashin yarjejeniyar tsaron da suka cimma a birnin Makka. Ma'aikatar harkokin wajen Saudiya ta ce a farko za a naɗa wani babban sakatare daga Pakistan domin jagorantar sakatariyar na tsawon shekaru uku. Matakin na daga cikin ƙoƙarin kasashen uku na ƙarfafa haɗin gwiwa a harkokin tsaro da tsaron ƙasa tare da inganta ayyukan yarjejeniyar tsaron da suka rattaba hannu a kai. Sakatariyar za ta kasance a Saudiya, inda za ta taimaka wajen daidaita ayyukan haɗin gwiwar tsaro tsakanin ƙasashen guda uku. Gwamnatin Jamus ta amince da tawagar wakilan gwamnatin Taliban daga Afghanistan ta shiga ƙasar nan da ɗan lokaci domin taimakawa shirin mayar da 'yan Afghanistan zuwa ƙasarsu. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Jamus ya ce an amince da shigowar tawagar ne domin ƙara yawan 'yan Afghanistan 450,000 wanda za a mayar da su gida daga Jamus. Sai dai gwamnatin Jamus ta jaddada cewa wakilan za su fuskanci binciken tsaro yayin zuwan. Ba jami'an diflomasiya da Jamus ta amince da su ba ne kai tsaye, kuma za su bar kasar bayan ɗan ƙanƙanin lokaci. Gwamnatin Friedrich Merz ta saurara manufofin shige da fice, inda ta ce mayar da 'yan Afghanistan zai fi mayar da hankali kan masu aikata laifuka. Sai dai a makon da ya gabata, Jamus ta mayar da 'yan Afghanistan 23, ciki har da wasu da ba a taɓa samun su da aikata laifi ba. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kakkausar suka kan mayar da 'yan Afghanistan zuwa ƙasar saboda zargin take haƙƙin bil'adama da gwamnatin Taliban ke fuskanta. To kuna shirin labarin ne daga sashen Hausa na DW. A cikin tsukin makonni biyu, wasu ƙungiyoyin sa-kai a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya sun kaddamar da hare-hare kan Fulani makiyaya, inda ake zargin an kashe ɗaruruwan mutane. Majiyoyin kafar yaɗa labarai ta AFP sun ce ƙungiyoyin sa-kan, waɗanda galibin su manoma ne, na zargin Fulani da taimakawa ƙungiyar Lakurawa. Wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce bisa bayanan da ake samu daga mazauna yankin, kimanin Fulani makiyaya 700 aka kashe. Hare-haren sun haɗa da ƙona gidaje da sace dabbobi, lamarin da ya tilasta wasu Fulani tserewa zuwa jihar Kebbi. Sai da AFP ta ce bata iya tabbatar da adadin waɗanda aka kashe da kanta ba, yayin da 'yan sanda ba su mayar da martani kan lamarin ba. Shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Argentina Lionel Messi ya sanar da jingine takalmansa na ƙwallo a matakin ƙasa, ma'ana ba zai sake buga wa tawagar ƙasarsa wasa ba, abin da ke tabbatar da kalaman ɗan wasan na yiwuwar daina wasa bayan mutuwar mahaifinsa. Messi ya shafe shekaru yana jagorantar Argentina, inda ya lashe Kofin Duniya na 2022 da kuma Copa America. Ɗan wasan ya kuma kafa tarihin zura ƙwallaye da kuma buga wasanni masu yawa a tarihin tawagar Argentina. Sanarwar ta sa na zuwa ne yayin da ake dab da fara sabon babin gasar ƙwallon ƙafa ta duniya, lamarin da ya sa magoya bayan sa ke nuna alhini kan yiwuwar rashin ganin zakaran ɗan wasan a cikin rigar Argentina. Messi, mai shekaru 39, ya kasance ɗaya daga cikin fitattun 'yan wasan ƙwallon ƙafa a tarihi. Ya kawo ƙarshen takawa Argentina leda a matsayin wanda ya fi kowa zura ƙwallaye a tarihin tawagar ƙasar, inda ya ci ƙwallaye 125, ciki har da 21 da ya zura a gasar cin kofin duniya. Iyakacin abin da ya sauwaƙa kenan.
1: A gaida Khadija Ahmad Rufa'i da labaran duniya.
2: DW harkokin yau.
1: A harkokin na yau za a ji yau take ranar tunawa da mutanen da aka tilasta ɓacewarsu a duniya. Za mu je Guinea-Conakry domin jin halin da ake ciki bayan ɓacewar 'yan jarida da 'yan gwagwarmaya. Shugaban gwamnatin wato Jamus Friedrich Merz ya bayyana ci gaban tattalin arziki a gwamnatinsa. Za a ji ƙarin bayani. Muna tafi da hira ta musamman da fitaccen malamin addinin Musulunci a Najeriya, Dr. Abdullahi Usman Umar Gadanƙaya. Amma yanzu za mu fara ne da batun jigo, wato batun tsaro a Niger, wanda shi ne zai zama matsayin jigon rahotannin namu na yau. Yunkurin juyin mulki da ya gaza a Yamai babban birnin Niger ya sake bayyana irin rabuwar kawuna da matsalolin da ke addabar rundunar sojin kasar. Abdulrahim Hassan ya duba mana nazarin da DW ta yi kan wannan batu.
3: A halin yanzu, karuwar taimakon sojin Rasha na ƙara nuna yadda gwamnatin mulkin sojin Niger din ke dogaro da Moscow a wajen tsaro. Akan wannan, ayar tambaya ta taso akan menene matsayar zama soja a Niger. Amsar ita ce fuskantar kungiyoyin masu dauke da makamai a yanayi mai matukar wahala. A lokaci guda kuma ana buƙatar sojojin su kasance masu biyayya ga shugabannin soji da suka karbi mulki da tsinin bindiga. Gwamnatin mulkin sojin ta dade tana kare dalilan kwace mulki da cewa za ta magance matsalar hare-haren kungiyoyin masu ikrarin jihadi. To sai dai yunkurin juyin mulkin na baya-bayan nan a Yamai na dasa ayar tambaya akan wancan hujja tasu. Wasu bangarorin sojin Niger din sun yi kokarin kwace iko da sansanin sojin sama da ke filin jirgin saman birnin Yamai. Daga nan suka yi kokarin matsawa zuwa fadar shugaban kasa da kuma gidan rediyon gwamnati. Gwamnatin ta bayyana lamarin a matsayin tawaye, amma masanin harkokin shugabanci daga Senegal, Pap Ibrahima Kan, ya shaida wa DW cewa lamarin ya wuce tawaye kawai. A cewarsa abin da ya faru yunkurin juyin mulki ne. Har ila yau akwai alamun karuwar rashin gamsuwa game da albashi da yankin da yanayin aiki. Masanin harkokin yankin Sahel Mamadu Mood Ben ya ce akwai yiwuwar wasu sojojin da ke bakin daga suna ganin ana fifita jami'an tsaron fadar shugaban kasa a kansu. Ko wannan ne ya jawo yunkurin tawayen bai tabbata ba? Sai dai lamarin ya nuna babbar matsala da gwamnatin Chani ke fuskanta. Wato tana buƙatar rundunar da za ta kasance mai cikakkiyar biyayya gare ta domin kare mulkinta. A cikin wannan yanayi ne dai rawar da Rasha ke takawa ta ƙara zama abin lura. Rundunar Africa Corps ta Rasha ta karɓi wani ɓangare mai yawa na ayyukan da ƙungiyar Wagner ta taɓa yi a Afirka. Rasha ta sake tsara ayyukan rundunar a nahiyar Afirka inda ta ƙara sanya su ƙarƙashin kulawar ma'aikatar tsaron ƙasa. A Niger, Africa Corps ta zama muhimmiyar abokiyar tsaro ga gwamnatin mulkin sojin. A lokacin yunkurin tawayen na baya-bayan nan, jakadar Rasha ya ce dakarun ƙasar sun taimaka wajen ƙwato sansanin sojin sama na 101. Wannan na nufin taimakon Rasha bai tsaya a kan yaƙi da ƙungiyoyin jihadi kaɗai ba. A wannan karon dakarun Rasha sun taimaka wa sojojin Niger wajen daƙile hari daga cikin rundunar sojojin ƙasar kanta. Shin ko za a iya cewa Rasha ta ceci gwamnatin Chani? Kan na ganin cewa da babu taimakon Rasha, gwamnatin Chani na iya fuskantar faduwa. Sai dai ba za a iya tabbatar da hakan kai tsaye ba. Rahotanni daga cikin Niger din dai sun nuna cewa jami'an tsaron fadar shugaban kasa da sauran dakarun da ke biyayya ga gwamnati ma suna da ƙarfin mayar da martani matuƙa. Haka kuma Algeria ta nuna goyon bayan ta ga Yamai, inda ta tura jiragen yaƙi guda hudu zuwa birnin Yamai. Saboda haka, abinda za a iya cewa shine taimakon Africa Corps ya kasance ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da suka taimaka wajen daƙile yunkurin tawayen a cikin gaggawa. Ga Janar Chani, wannan nasara ce ta gajeren lokaci, amma a gefe guda lamarin ya ƙara bayyana yadda gwamnatinsa ke dogaro da wata rundunar sojin ƙasashen waje. Rundunar African Corps na iya taimakawa wajen kare muhimmin wurare, musamman babban birnin ƙasar Yamai, amma ba za ta iya magance matsalolin da suka dade suna daddabar rundunar sojin Niger ba, kuma ba za ta iya kawo ƙarshen hare-haren ƙungiyoyin masu ikrarin jihadi ita kaɗai ba. Idan dakarun Rasha suna mayar da hankali wajen kare Yamai, tambayar ita ce wani irin taimako ne zai rage wa sojojin da ke yaƙi a bakin daga.
1: A gaida Abdulrahim Hassan da wannan rahoto da ya haɗa mana. Shin yaya masana ke kallon neman ɗaukin Rasha da Jamhuriyar Niger ta yi bayan burin da sojoji suka yi duk da ganin da ake wa gwamnatin na cewa tana da ƙarfin iko sosai? Malam Abdullahi Sunai, jami'i a cibiyar bincike bisa kan ƙasashen yankin Afirka ta Arewa da ke zaune a Berlin nan ƙasar Jamus, ya bayyana ra'ayinsa a tattaunawar da na yi da shi ta wayar tarho daga nan Bonn.
4: Ni ganin irin wannan abubuwan ba balle ma sojojin Rasha da suke a nan Niger su zo su tsoma bakin su cikin abubuwan da ke tsakanin sojoji na Niger. To abu ne na harko kuma a gani na to sai dai mu duba mu gani abin da zai afku bayan wannan abin da aka yi. Ina jin kalubale ne a yanzu za a ce ga su rundunonin sojojin Niger ya ne yanzu zaman za su yi shi tare da su sojojin Rasha. Wani irin jituwa ne za su samu, wani irin wata irin biyayya ce za a yi musu ko kuma su za su yi.
1: Kamar yadda kai batun jituwa, wasu daga cikin jandarmomin sun ki ba da goyon baya su yaƙi su sojojin da suka yi yunkurin kifar da gwamnati. Shin kana ga wannan yana nuna akwai rashin jituwa ko na rarrabuwar kawuna a tsakanin sojojin?
4: Eh, mu ma mun ji wannan, amma to abin da zan faɗi akan wannan ina jin sai dai mu ga su shugabannin sojojin wannan matakai ne za su ɗauka a yanzu. Don ina ji yanzu wuka da nama suna a hannunsu, abinda za su yi ina ji yana da muhimmanci kwarai da gaske a bisa kan tuwa da wani za a ce zama da za a yi tare da su wa'annan sojojin Rasha kuma tsakanin rundunonin sojan Nijar su ma da kansu. To abu ne ina jin da wuya a tabbatar da shi a yanzu, amma a gani na dai abinda za su yi su shugabannin sojojin yana da zai iya yin tasiri a bisa kan zamantakewar da sojojin Niger za su yi da kuma tsakaninsu da su sojojin Rasha.
1: To kai a ganin ka wani mataki ne kake ga ya rage wa Niger din yanzu ta dauka na dakile irin wannan barazanar?
4: Abu ne mutane a saurari koken da mutanen su sojojin wani irin koke ne suke, me ya kawo wannan boran da suka afka? Sanin kowa ne Niger tana ga akwai kalubale da yawa a Niger a yau, ga yan jihadi sun tasa musu hankali, ga waɗannan yan rebellion da suka kawo wani tashin hankali arewacin da kuma yammacin ƙasa. To waɗannan abubuwan ina jin dole ne a zamna balle ma sojojin shugabannin sojojin su zamna su yi nazari a kansu su ga yaya ne za a ɗauki matakai a warware matsalolin tsakaninsu su kafin ma a zo zancen waɗanda suke yi tare da ƴan jihadi. Tunda in su a tsakaninsu akwai ɓangaranci in kuma akwai rarrabuwa kai da wuya ne yakin da suke yi da ƴan jihadi ya yi wani tasiri a ƙasar Nishar.
1: Shin kana ga iya cewa Rasha ta taimaki gwamnatin Chani? Don wasu na ganin cewa in ba domin Rasha ba da tuntuni ba za ta iya kai labari ba.
4: To su ƴan Rasha sun faɗa kuma mutane ma da yawa sun faɗa. Yanzu su shi shugaban ƙasa na Nijar bai yi magana ba, ba mu ji ta wajen shi ba, amma ga abin da mutane ke hange su ƴan Rasha sun taimaka kwarai da gaske shawo kan wannan matsalar da ta abu.
1: Malam Abdullahi Sunnai jami'i ne a cibiyar bincike bisa kan ƙasashen yankin Afirka ta arewa da ke zaune a Berlin nan wato ƙasar Jamus a tattaunawar da muka yi da shi ta wayar tarho. Kuma ƙarshen jigon rahoton namu kenan. Yanzu za mu nufi Najeriya, inda gwamnatin jihar Katsina ta tabbatar da bullan cutar mashaƙo a ƙananan hukumomi 29 daga cikin ƙananan hukumomin jihar, inda sama da mutane 1,000 suka kamu da cutar. Wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba ya haɗa mana rahoto a kai.
5: Wannan cuta dai na ci gaba da yin ɓanna a jihar Katsina, kuma rahotanni sun nuna ta fi addabar ƙananan yara, wanda ta yi sanadiyyar salwantar da rayukan wasu da dama. Dr. Shima'u Kabir Abba ita ce ke kula da hukumar lafiya matakin farko a jihar ta Katsina, kuma ita ta tabbatar da ɓullar cutar.
6: An samu ƙananan hukumomi 29 na jihar Katsina da suka bayyana ɓullar wannan cuta, kuma ƙananan hukumomin da suka wannan cuta ta fi yaduwa ita ce ƙaramar hukumar Funtuwa, Kankiya, Bakori, Katsina, Mashi da Daura.
5: To ko ka taimai mai waɗanne irin matakai gwamnatin jihar ke ɗauka domin shawo kan wannan cuta ta mashaƙo? Dr. Salisu Balazango shine kwamishinan watsa labarin jihar.
7: Gwamnatin jihar Katsina ta ɗauki matakai da dama akan wannan bullowar cutar mashaƙo da aka samu. An yi wato santoci na keɓe marasa lafiya a guda 4 a jihar Katsina. An yi a Katsina, an yi a Funtuwa, akwai a Kankiya, akwai a Daura. wannan santoci ne da aka yi wanda keɓe waɗanda suka kamu da wannan cututtuka. Sannan kuma gwamnatin jihar Katsina ta sayi magunguna waɗanda za a yi ma waɗanda suka kamu da wannan cuta a magani, waɗanda za a basu domin a magance wannan cuta da suka kamu da ita.
5: Masana harkokin kiwon lafiya irin su Dr. Musa Garba Ruwan Sanyi, likita a babban asibitin Katsina, ya bayyana yadda wannan cuta ta mashako take.
8: Ita cutar diphtheria, wato mashako kenan a Hausance, wata kwaya cuta ce ta bacteria. Cuta ce mai matukar illa da hadari wanda takan kama musamman yara kanana wanda suke ba a yi masu rigakafi ba lokacin da suna kanana. To irin wannan su ne suka fi hadarin kamuwa. Akan samu waɗanda an yi masa rigakafin amma su dan kamu, amma za ka ga cutar bata cika masa illa ba fiye da yaran da kwata-kwata ba a yi masa rigakafi ba. Takan kama kuma manya amma bata cika masa illa ba sosai. Alamomanta shi ne ciwon makoshi, makogwaron mutum zai cushe, zai yi kumburi da wata irin yana-yana haka fara wadda take toshe makoshi. Tana hana mutum ya ji abinci a ta daɗi saboda zafi da zai riƙa ji wajen haɗiya, tana hana numfashi a ta daɗi.
5: Dr. Ruwan Sanyi ya yi ƙarin bayani kan matakan da ya kamata a ɗauka domin daƙile cutar da kuma abin da ya kamata a yi ma wanda ya kamu da ita.
8: Ya za a kare kai shine wannan rigakafi da ake ma yara ƙanana tun daga haihuwa har zuwa lokacin da suke tasowa, lokacin da za a gama. Saboda cuta ce mai yawan yaduwa, tana iya yaduwa ta hanyar atishawa ko tari ko magana, saboda duk sanda wani dan yawu ko numfashi ya fito daga jikin mai ita, to wanda suke kusa za su iya shaka kuma za su iya daukar ta. Don haka sai a killace wanda ya samu wannan matsalar ta diphtheria. Sannan kuma akwai abubuwa da yawa na su mutanen gari da ya kamata su lura da zaran aka ga akwai mutum mai irin wannan matsala ta numfashi, matsala ta makogwaro da sauransu, to a maza a kai asibiti domin ma'aikatan lafiya su tantance wannan cutar ta mashako ce ko kuwa ba ta mashako ba ce.
5: Rahotanni dai sun nuna jihohi makwabtan jihar Katsina na ci gaba da ɗaukan matakai domin ganin cutar ba ta bulla a jihohinsu ba. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa daga Katsina a Najeriya.
1: A ci gaba da kokari na wayar da kan musulmin addinin su da zamantakewar rayuwa, malaman addini na ci gaba da yin da'awa a ciki da wajen Najeriya. Dr. Abdullahi Usman Umar Gadanƙaya, ɗaya daga cikin manyan malamai a jihar Kano Najeriya, ya kawo ziyara nan Jamus inda ya gabatar da lacca kan musulunci da rayuwa. Tawayar tarho abokin aiki na Abdullahi Tanko Bala ya zanta da shi inda ya fara da tambayarsa makasudin ziyararsa Jamus, ga kuma hirar tasu.
9: Gayyata ce na samu ta musamman daga ƴan uwa musulmi waɗanda suke mazauna wannan ƙasa ta Jamus. Daga cikinsu akwai waɗanda mazauna ƙasar ne ma'aikatan gwamnati, akwai masu aiki na kamfanoni, akwai kuma ɗalibai na jami'o'i. Wannan dai ziyara ce ta da'awa ta waɗannan mutane da mazansu da matansu gaba ɗaya.
10: Kamar menene ka gani da ya baka sha'awa a nan Jamus a wannan ziyara?
9: Ai, kuna ga abubuwa masu tarin yawa. Na farko dai gaskiya na ga tsari irin wanda ban gani a ƙasata ba, Najeriya. Tsari dai na rayuwa ta duniya dai, ta ɗan adam, mutunta ɗan adam, mutunta mutum. Misali ɗaya, sai na lura cewa duk mai tafiyar kafa shine sarki a Jamus. Ma'ana idan ka zo kana tafiyar kafa, duk inda mota take in ka tsaya ka danna, to mota sai ta tsaya. Sai na lura mai karamin karfi ana kulawa da shi mai keke, mota sai ta tsaya, keke sai ya wuce. A Jamani ne na ga hatta kekuna suna da ka'idoji da dokoki da hanyoyin keke. Gwamnati ta yi wa duk mai keke hanya. Kai, akwai wurin da na gani ma wani ya nuna mun mahaddata makafi, makafu wanda baya gani. Akwai hanyar da aka yi masa in ya kwakwala sandarsa zai iya tafiya, wanda a ƙasata Najeriya ban san da wannan ba.
10: Malamai, kuna da kima da daraja a cikin al'umma. Yanzu a Najeriya an shiga wani yanayi da al'umma ke neman shawara da jagorancinku. Me kuke cewa da su?
9: Kyakkyawan zato da kake da shi da 'yan Najeriya da kuma sanin da kai musu, Najeriyar talakan Najeriya, musulmin Najeriya na jiya ba shi ne na yau ba. A da ne malamai suke da kima. Kimar malamai ba kowa ne ke ganin kimar malamai ba. Na yadda akwai masu ganin kimar malamai tabbas. akan tsarki da alwala da kasuwanci da mu'amala. Amma talakan Najeriya ya fahimta ta a da dai malamin addini watakila yana da kima a idansa, da in ya ce masa kaza watakila zai bi. Amma a tsammani na, a kuma tunani na, ina ganin kamar yanzu taliya ce a gaban talakawan Najeriya.
10: Ana yawan maganganu game da matsayin malamai da tasirinsu wajen 'yan siyasa da sha'anin mulki. Shin haka ne 'yan siyasa suna sauraron ku?
9: Na rantse maka da Allah, da yawan 'yan siyasar Najeriya wallahi ba sa sauraron malamin addini. A faɗi wannan maganar ka maimaita, kuma idan akwai malaman addinin da suka san su ne suke da ruwa da tsaki a jiharsu ko a federal ɗinsu, su fito su yi bayani. Shi fa ɗan siyasarmu na Najeriya fa yana buƙatar ka ne lokacin da yake son ka. Malami nawa ne yake da alfarma a ƙasar? Ni ina ganin ana zaluntar malamai gaskiya idan aka gaya musu wannan magana. An zalunci malamai. Malami nawa ne yake da ikon ya kira gwamnan jiharsa ya ce ka yi kaza ko kar ka yi? Malami nawa ne gwamnansa zai je gidansa ya gaishe shi a matsayinsa na malamin addini? Malami nawa ne a Najeriya yake da ikon take ya danna waya ya kira sanata ya ce a yi kaza kar a yi kaza? Ballantana shugaban ƙasa kam. Malami nawa ne? Amma sai a yi kuɗin goro sai a ce wai malamai su suke kaza. Me suke malamai? Me malami ya isa ya yi? Ai ba yi da wata kimar da zai iya cewa a yi ko kar a yi. Ina tabbatar maka da malamai suna iya gaya wa 'yan siyasa su yi su yi su bari su bari. Da Najeriya ba ta zamanto yadda take ciki ba.
1: Dr. Abdullahi Usman Umar Gadan Kaya kenan a tattaunawar shi ta wayar tarho da abokin aiki na Abdullahi Tankwabala. Yanzu kuma za mu nufi Guinea Conakry. A yau take ranar 31 ga watan Agusta, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da waɗanda aka tilasta ɓacewa. A game da wannan rana kuma mun leƙa ƙasar Guinea Conakry domin duba wani batun da yake ci gaba da ɗaukar hankali na garkuwa da kuma ɓatan wasu 'yan adawa da 'yan fafutukar farar hula da kuma 'yan jarida. Yakuba Umar mai gizawa ya haɗa mana rahoto a kai.
11: Daga cikin mutanen da ɓatan nasu ya fi ɗaukar hankali a ƙasar ta Guinea Conakry har na Umar Silla, wanda aka fi sani da Fonike Mange da Muhammadu Billoba, manyan shiga-shigan 'yan fafutukar farar hula, da kuma na ɗan jarida Habibu Marwan Kamara, waɗanda dukkansu suka yi ɓatan dabbotun bayan sace su. Wannan lamari ya haifar da damuwa tsakanin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama, da ma musamman saka halin rashin tabbas ga iyalai da har yanzu ke neman gaskiyar abin da ya faru da 'yan uwansu. Wannan yanayi mai cike da ruɗani ya sake zafafa ne bayan gano wasu gawarwaki 6 kwanan nan masu ɗauke da alamar azabtarwa a cikin rami ɗaya a Sabakure, a lardin Fore Kariya, yankin da ke ƙunshe da sansanin rundunar soja ta musamman. Da haka mutane da dama ke aza ayoyin tambayoyi tun bayan zuwan Janar Mamadi Dumbuya kan karagar mulki da ƙarfi a watan Satumban 2021. Valerie Masumbuko, wata 'yar fafutuka a Guinea, ta ce abin takaici ne abin da ya farin, kuma babbar damar shi ne daman irin hakan ta taɓa faruwa a wannan yanki a shekarar da ta gabata.
12: D'après les premières constatations, ça pointe plutôt vers un crime d'État.
11: Ta ce idan ka kalli abin da farko, akwai alamun cewa kisan gilla ne da gwamnati ta aikata, saboda an samu mutanen ne a kusa da yankuna biyu da ya kamata a ce suna da tsaro, sakamakon akwai sansanin rundunar soja ta musamman. Akwai kuma wani sansanin jami'an tsaron jandarma wanda aka girka a nan lokacin gwamnatin Alpha Conde. Amma kuma abin da ya fi ɗaukar hankali a gaskiya shi ne a wannan yanki ne daman a watan Oktoban 2025 aka tsinci wasu gawarwaki 5 a cikin rami ɗaya. Hukumomin yankin tare da gatan shari'a na ƙasa sun kai ziyara wurin da aka gano gawarwakin tare da buɗe bincike don gano masu hannu a cikin wannan aika-aika. To sai dai ko baya ga wannan 'yar fafutukar Valerie Masumbuko ta ce akwai rawar da ya kamata 'yan uwan wanda abin ya shafa da su masu gwagwarmaya su taka. Ta ce ni a gani na dangin waɗanda aka kashe ya kamata su ɗauki lauyoyi, amma kuma mu ma 'yan fafutukar kare haƙƙin ɗan adam dole ne mu jajirce. Kuma duk wani mai son a yi shari'a adalci a Guinea ya kamata ya matsa wa gwamnatin nan lamba don ta fito ta gaya wa al'ummar Guinea inda 'yan uwansu 'yan ƙasar suke, saboda akwai mutane da dama da ba a san inda suke ba. Ƙungiyoyi da dama na kare haƙƙin ɗan adam irin su Amnesty International na nuna damuwa kan ƙarin cin zarafin mutane da kisan gilla da ake samu a ƙasar ta Guinea Conakry. har ma ta bada misalin Abdullahi Sako, shugaban wata kungiyar farar hula da aka dauke aka kuma azabtar da shi kafin daga bisani wasu manoma su tsince shi a raye. Su ma wasu kungiyoyin farar hula na kasar sun yi kira ga Majalisar Dinkin Duniya da Kasashen Duniya da ma kungiyoyi masu zaman kansu na kasa da kasa da su saka baki don ganin an bude bincike na adalci. Ita kuwa haɗaka kungiyar farar hula ta Tunan Lafash ta buƙaci hukumomin Gine ne da su riƙa sanar da iyalai da 'yan ƙasa akai-akai inda aka kwana a game da binciken da ake.
1: Rahoton Yakuba Umar mai gizawa kenan. To idan muka dawo nan cikin gida kuma kamar yadda aka saba gani bisa al'ada a kowane lokaci na bazara a duk shekara, shugaban gwamnatin James Frederick Mills ya yi taron manema labarai domin shaida al'umma halin da ƙasa ke ciki a ƙarƙashin mulkinsa, musamman ma a fannin tattalin arziki da makamashi da kuma manufofin gwamnatinsa kan batun bakin haure. Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya haɗa mana rahoto a kai.
13: Sashen bin kokofin labari don tabbatar da sahihancin sanadi DW wato DW Fact Check da haɗin gwiwar hukumar kula da kafofin yada labarai ta Jamus ARD ya bi diddigin jawaban shugaban na gwamnatin Jamus Friedrich Merz na yammacin Lahadi, ganin yadda ya jinjina ayyukan da ya ce ya gudanar ga ƙasa a daidai lokacin da farin jinin gwamnatinsa ke raguwa, masu son gwamnatinsa a siyasance ke ƙara dusashewa. Kuma yayin jawabin ya zayyana wasu bayanai da suka shafi shanin sauyin yanayi da sashen DW Fact Check ke cewa ba haka lamarin yake ba, wato dai ya saba lamba. Daga cikin alƙalaman da binciken ya gano cewa shugaban Mars ya bayar ba daidai ba, sun hada da yadda ya ce ya rage ƙididdigar bakin haure masu neman shigowa Jamus da sama da kashi 60 cikin 100 a cikin tsawon shekara guda kacal. To sai dai nazarin DW Fact Check ya gano cewa ikirarinsa ba daidai yake ba. Domin bayanan da hukumar kula da shige da fice da al'amuran bakin haure ta ƙasar ta fitar sun nuna cewa kimanin mutane 56,547 ne suka nemi mafaka a Jamus a watannin farko na wannan shekara ta 2026, kuma 39,646 daga cikinsu wannan ne karan farko da suke cike takardun buƙatar hakan. Lamarin da ke nuna cewa an samu raguwar masu neman a karan farko da kashi 35.4 cikin 100. Sabanin yadda shugaban Mars ya ce adadin ya sauka da fiye da kashi 60 cikin 100. Haka ma a watannin zangon ƙarshe na shekarar 2025 da ta gabata, alƙalaman da aka tattara sun nuna cewa mutane 169,671 ne suka nemi shigowa Jamus, yayin da yawansu ya sauka zuwa 91,546. Kwatankwacin kashi 46 cikin 100 a bana.
14: Entscheiden ob wir in der Lage sind modernste Technologien in Deutschland anzuwenden, zum Beispiel künstliche Intelligenz.
13: Raguwar masu kwararowa zuwa nan Jamus ta fara ne tun gabanin watan Mayun 2025 da Friedrich Merz ya karbi shugabancin kasar, sanadiyar hamɓarar da gwamnatin kama karya a Syria ta Bashar Assad a cikin watan Disamban 2024. Haka ma batun yake a Turai baki ɗaya, sakamakon yadda 'yan Siria ke tururuwar komawa gida don ci gaba da rayuwa ƙasarsu ta asali. Ko da aka koma ɓangaren tattalin arziki, shugaba Friedrich Merz ya ce Jamus ce ƙasa a Turai da ake bin mafi ƙarancin bashi, kasancewar tana takatsantsan a wannan fani na hada-hadar kuɗi. To sai dai kafin gano ainihin gaskiyar tsarin yadda haɓakar tattalin arziki ke marginawa ƙasashen Turai, wajibi a yi la'akari da matakai uku, wato girman bashin da ke kan ƙasa ga abubuwan da take sarrafawa, giɓin kasafin kuɗi da kuma yadda take kashe kuɗin. Idan aka bibi wannan tsari za a gano cewa Jamus na kan matakin tsaka-tsaki tare da ƙasashe 11 na Turai, idan aka haɗa da wasu 15 da ke matakin sama. Wannan ma na nuna saɓanin bayanin da Mr. Merz ya yi wa al'ummar Jamus yayin jawabin da aka yaɗa wa 'yan ƙasa. A shekarar 2009 Jamus ta yi wa kundin tsarin mulkin tagaran bawul da nufin shigar da wasu sabbin manufofi na takaita karɓar bashin kuɗaɗe. Amma a shekarar 2020 ta janye wannan takunkumi sanadiyar ɓarkewar annobar cutar corona don dacewa da buƙatar haɓaka numfasawar tattalin arzikinta, kasancewar mummunan halin yanayin taɓarɓarewar tattalin arziki da corona ta jefa duniya yayin wannan iftila'i. Haka zalika Jamus ta sake ɗage takunkumin a shekarar 2022 da ma 2025 don ba da damar samun ƙarin kuɗaɗe na sayan makamai don ƙara tsaurara matakan tsaronta. Biyo bayan Mamed da Rasha ta yi wa makwabciyarta Ukraine yau fiye da shekaru huɗu suna gwabza yaƙi.
1: Da wannan rahoto daga Abdulkarim Muhammad Abdulkarim muka kawo ƙarshen rahotannin namu na yanzu, sai kuma mu shiga wato fagen shirye-shiryenmu inda za mu fara da labarin wasanni.
2: DW labarin wasanni.
13: Kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich da kenan Jamus ta dora daga inda ta tsaya gasar Bundesliga da ta lashe bara bayan lugudan kwallaye akan Stuttgart. Masana na ci gaba da sharhi kan makomar hukumar kwallon kafan Najeriya NFF bayan murabutsin shugabanninta sanadiyar zargin badakala kuɗi. Tsohon zakaran duniya Novak Djokovic ya fice daga gasar US Open a zagayen farko, kamar yadda bangaren mata Venus Williams ta yi adabo da gasar. Za ku ji halin da ake ciki kan musayar sauyin shekar ƴan wasan kwallon kafar Turai a jajiberin rufe cinikayyar. Wasu kenan daga cikin batutuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci tare da ni Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Wasannin farko na kakar Bundesliga ta bana a nan Jamus ta nuna yadda mai rike da kambin bara wato Bayern Munich ta fara da kafar dama a kokarinta na kare kambin gasar bayan da ta lallasa Stuttgart da ci 5-1. Sabuwar kungiya SV Elversberg ta doke Leverkusen da ci 3-2 wanda shine ma muka kawo muku sharhin sa kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Ita kuwa Borussia Dortmund doke Hamburg ta da ci 2-0 yayin da Union Berlin da Eintracht Frankfurt suka tashi can jiran ci 3-3. Sai wasan da RB Leipzig ta doke Borussia Mönchengladbach da ci 3-0. A Premier ƙasar Ingila a mako na biyu Crystal Palace ta sha kashi har gida a hannun Manchester City da ci 4-1. Liverpool ta tsallake rijiya da baya bayan can jiran ci 2-2 da Nottingham Forest. Chelsea ta doke Brighton da ci 4-3 yayin da Manchester United ta lallasa Ipswich Town da ci 5-2. A daren wannan Litinin Aston Villa za ta kara da mai rike da kambin Premier Arsenal. A La Liga Spain Sevilla ta sha kashi har gida da ci 3-1 a hannun Atletico Madrid. Real Madrid ta zazzaga wa Malaga kwallaye 4-0 yayin da a daren yau Barcelona za ta kara da Rayo Vallecano. A sirar Italia AC Milan ta doke Venezia da ci 2-0, Juventus ta lallasa Parma da ci 2-0. Napoli ta sha kashi har gida da ci 2-1 a hannun Como. Yayin da Inter Milan ta tattaki zuwa Cagliari ta zira mata kwallo ɗaya mai ban haushi. A ƙarshen mako aka buga wasannin farko na sabuwar kakar gasar Premier Nigeria NPFL inda Kwara United da Kano Pillars suka tashi can jiran ci 2-2. Niger Tornadoes ta doke Enyimba da ci 2-1. Enugu Rangers da Katsina United suka kunnen doki ci 1-1. Yayin da Ecuador City ta doke Rangers Bees da ci 3-1. To sai dai duk da rawar da kwallon kafa ke takawa wajen haɗa kan al'ummar Najeriya, an jima ana fuskantar korafin nuna wariya da ɓangaranci ga wani sashe na ƙasar. Ta hanyar ƙin baiwa 'yan wasansa damar wakiltar ƙasar musamman a matakin babbar ƙungiyar Super Eagles. Masanin siyasa da zamantakewa Farfesa Tukur Abdulkadir na ɗaya daga cikinsu.
15: Wannan matsala ta fara ne tun lokacin Amaju Phoenix, kuma Amaju Phoenix tun da yake ɗan uwansu ne ɗan kudanci ne. Duk ta ɓargaza da aka yi da rashin nasara da aka yi a lokacin da yake shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasa, ba a taɓa kira ga kaji 'yan jarida na kokawa ko suna kira ga ya sauka ba. Saboda haka wannan kuma kukan kuciya ne da shi tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafan gare shi lokacin da yana wurin, amma ya kasance ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasa musamman Super Eagles ta kasance kawai kamar wata ƙungiyar ƙwallon ƙafa ne ta kudancin Najeriya, tunda kashi 99 cikin 100 sun fito daga yanki ɗaya ne. Su masu horarwa na waɗannan ƙungiyoyi za a ga cewa kusan kashi 70 cikin 100 za a ga daga kudancin ƙasar nan suka fito. To amma yanzu an ci da ɗan arewa a matsayin shugaba, an kawo mataimakin shi ɗan kudu an bashi matsayin riƙo. Wajen sakatare na ƙungiyar an ci da ɗan arewa, an kawo mataimakin shi ɗan kudu an sa shi. Saboda haka kawai ɗan arewa su ne kasassu, su ne ba su iya ba, yanzu an kawo waɗanda suka iya. Ka duba irin yadda aka tozarta ‘yan wasa irin su Ahmad Musa. Ya je gasar cin kofin Afirka, amma tun da aka ji aka dawo minti ɗaya bai buga ba. Libyan da aka yi watsi da irin 'yan wasa na arewacin ƙasa irin su Sadiq Umar a wannan lokaci da wannan yaro Alhassan, duk gasanan duk da ƙwarewansu ɗin, amma daga ƙarshe watsi aka yi da su, da ba kuma su kaɗai ba, duk wani ɗan arewa ko musulmi ko kirista ana mai kallon kamar shi bai cancanta ya je taka ƙwallo ma ƙungiyoyin da ke wakilcin Najeriya ba ne. In kuma za ka ga in ana son a gane ƙwarewar ƙwallon ƙafa na arewacin Najeriya, to ka kalli wasanni da ake yi na gasan cin kofin ƙalubale wanda shekara da shekaru kankan ake da arewacin Najeriya da kudancin Najeriya, tun bayan da BCC Lions ta karye lagon gazawar ƙungiyoyin arewa 1989 lokacin da ta buge Iwanyu National a Bauchi. Ko a yanzu haka ai Elka ne mai wariyar su ne suka ci gasar kofin. Kowa ya ga irin ƙwallon da ƙungiyoyi irin su Katsina United din, su Kano Pillars, su Kaduna United, su Rancher's Beast, su Plateau United da sauransu suke takawa, su Niger Tornadoes, su Nasarawa United, su Wiki Tourist.
13: To daga wannan ƙorafi bari mu ɗora kan batun lambarwar hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya NFF da shugabanninta suka ajiye mukamansu don hutawa da matsin lambar zargin barakalar biliyonerori. Ga wakilinmu Muhammad Muhammad daga Kaduna da ƙarin bayani.
16: Ali na yara dan wasan Rangers Biz ne kuma tsohon captain din club din ya ce abin da ya faru ya bashi takeici.
17: Babban kunya ma a matsayin shi ma na dan Arewa. In ba dan Arewa wa aka taba mu wannan fenuwa daya sai an rubuta kasa Kaizer Nation. A tsaya a duba wanda suka san sun cancanta wanda suka san menene. Kwallon na practical ce fa ba theory bane. A dinga zaben mutanen da suka cancanta wanda suka buga kwallon suka san kwallon. Ba a dinga dauko kowane mutum ko a zo a kawo saboda wani interest na ɗan su wanda suke.
16: A nasa bangaren coach Lukman na ganin cewa idan ana son sauyi mai ma'ana dole ne a baiwa mutane da suka san harkar kwallon kafa damar taka muhimmiyar rawa wajen yanke hukunci.
18: In ba an koma baya an san suke harkan wasannin ba suka dawo cikin system din to zamu ci gaba da tafiyar da ake. Wani bai san harkan wasa ba yana cikin member din NFL. Don yana kusa da wani sai a jawo shi. To muna so a duba da kira mutum kasan ya san harkan wasanni ya daɗe a ciki to shine za a samu mafitan harkan wasanni a Najeriya.
16: Sai dai batun ci gaban kwallon kafa bai tsaya kan shugabanci kawai ba. Akwai kuma batun kwallon kafa da haɗa kai musamman wajen baiwa kuwa dama. Dulmutallib Yahaya jagoran masu bukata ta musamman ne a kwallon kafar guragu ya ce akwai bukatar sabon salo da zai tabbatar da cewa mutane da ke da bukata ta musamman ba a bar su a baya ba.
19: Muna so da hali a kawo mana waɗanda suka san me sport nan out saboda yanzu kaman wasan mu na amputee football kaman ba a ma san da mu ba gaskiya kuma mu yanzu kaman wasan mu na amputee football ma idan aka samu nasara zai zama za a rage yawan mabarata.
16: Guda daga cikin tsofaffin waɗanda suka taba rike matsayi a NFF ta Najeriya a nan Kaduna ya ce
20: sunana Shehu Adamu tsohon board member na Nigerian Football Federation.
21: A nemo tsofaffin mutanen da suka san harkan kwallo masu ji saurin jini a jika domin su bar shawarwari domin a samu a farfado da haka wasanni. Ai abun kunya ne a ce a Najeriya yau bamje welcome na mata ba, bamu je welcome na maza ba, bamu je welcome na kana da na mata da na maza duk bamu je ba.
16: A Najeriya kwallon kafa ita ce hanya ta neman abinci. Wasu matasa kan rungumi kwallon kafa su bar karatu ko sana'a saboda ganin cewa wata rana za su zama kwararrun ƴan wasa. Sai dai idan mafarkin bai tabbata ba, wasu kan samu kansu ba tare da ilimi ko sana'ar da za su taimakawa kansu ba. Hassan Aliyu Labaran ya shafe kusan shekaru 30 yana cikin harkar kwallon kafa. Yanzu shine coachin Super Sunday a nan Kaduna.
22: Akwai wayanda sun buga kwallo a baya wanda sun yi focusing akan kwallo kuma babu aikin yi ba sana'a ba wani abu kwallo kuma ta zo babu kwallon. Kira da nake yi a nan matasa su rinka kokari karatun ma an ka sa shi a gaba ba karatu kadai ba kai kokari ka iya wata sana'a.
16: Wasu daga cikin matasa ma sun riga sun fara amfani da wannan hanyar. Usman Sunusi matashi ne da kokarin hada abubuwa uku a lokaci guda kwallon kafa karatu da sana'a.
23: Ina karatu kuma ina taba sana'a amma in Allah ya kawo ci gaba kwallon muna bukata kuma Allah bai kawo ba za mu ci gaba da sana'armu.
16: Sai kuma Aliyu Adam wanda ya maida hankali kacokan akan kwallon kafa.
24: Ni ina ganin in Allah ya yarda za a samu nasara akan ta.
25: Ba lokaci muje bashi mana Yusuf
16: coach Abubakar kenan a fagen fama inda yake horar da ƴan wasa
26: shekara 16 kenan ina wannan abubuwa to ni ina ma da tsari na cewa in yaro baya kasuwa baya karatu to ni bazan yi harkan kwallo da shi ba.
16: Daga matsalar shugabanci zuwa makomar matasa wanda ya fito fili shine kwallon kafar Najeriya na bukatar tsari mai dorewa tsari da zai hada kwararru da gogaggun masu ruwa da tsaki da matasa.
13: A gaida Muhammad Muhammad daga fagen damba kuma dan wasan Croatia Filip Hrgović mai shekaru 34 ya lashe kambun damban duniya ajin matsakaita na wi wato IBA bayan doke Moses Etoma na Burtaniya a zagaye na tara na fafatawar da suka yi a filin wasan O2 Arena da ke birnin London. Itoma mai shekaru 21 ya so zama matashin dan damba da biyu da ya taba bajintar lashe wannan kambu bayan ayin Mike Tyson da ya taba kafa wannan tarihi a shekarun baya. Daga fagen kwallon tennis tsohon zakaran duniya Novak Djokovic na Serbia ya fashe da kuka a filin wasa bayan rashin nasara a zagayen farko na gasar US Open yayin karawarsa da dan wasan Argentina Mariano Navoni a cikin yanayin zafi da ake fuskanta a birnin New York na Amurka. A bangaren mata ma fitacciyar yar wasan nan ba Amurka Venus Williams ta yi ban kwana da gasar tun a zagayen farko bayan shan kashi da ta yi a hannun takwararta ta Amurka Sofia Kenin. Yayin da shi kuma ɗan ƙasar Peru Ignacio Buse ya samu nasarar ɗaga kofinsa na farko na ATP bayan lashe gasar Winston Salim ta Amurka inda ya doke ɗan Birtaniya Arthur Ferry da ci 6-3 6-2. To bari mu koma fagen kwallon kafa inda ake dab da rufe kasuwar cinikayyar sauyin shekar ƴan wasa a nahiyar Turai. Daga cikin ƴan wasan da suka sauya shekara akwai Ferran Torres na Barcelona da ya koma Paris Saint-Germain, Rodri na Manchester City ya koma Barcelona, Morgan Rogers daga Aston Villa ya koma Chelsea, Yan Diomande na RB Leipzig ya koma Real Madrid. A wannan lokaci Everton na nuna sha'awar daukar dan wasan Monaco Folarin Balogun, Fiorentina na son Beto na Everton. Bradley Barcola na PSG na dab da kammala komawa Liverpool. Manchester City kuma na tattaunawa da Liverpool domin daukar Cody Gakpo. Yayin da ita kuma Liverpool din ke fatan daukar Yankuba Minte na Brighton ko Ismaila Sarr na Crystal Palace domin mai gurbin Gakpo. To karshen shirin kenan na wannan lokaci a madadin wakilinmu na Kaduna Muhammad Muhammad sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake cewa mu kasance lafiya daga nan binnin bon na tare da jama'a.
1: Madalla ga kuma shirin jika karo.
2: DW jika karo.
13: Ilimin fasahar zamani.
0: Dambin masu sauraron wannan tasha mai farin jini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa da ku a cikin wasan kwaikwayon mu na DW mai bayani akan yan zamanin computer mai suna lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa. Wannan wani jerin wasa ne mai duba da irin rawar da basirar computer take takawa a rayuwar mu ta yau da kullun. A kashin da ya gabata gaje ta shiga damuwa bayan da aka fada mata cewa kakarta Surayya ta mutu. Maciji ne dai ya sare ta yayin da ta kaiwa babar gaji ziyara a kauye kuma basu samu sun kai ta asibiti ba akan lokaci. A ɗaya bangaren kuma Rabiu ya sake yin wata jijjigar kuma an kai shi wani asibiti da aka duba shi sosai. Kafin a sallame shi an bashi wata na'urar daurawa a hannu ta zamani wadda za ta dinga kula da muhimman sassan jikinsa ta kuma isar da sako zuwa ga likitar sa Dr. Kulu kai tsaye. An kuma umarce shi da ya kai ziyara wajen likitan ido don a tabbatar cewa ba shi da wata matsala ta ido. Bar mu same shi a wannan kashi na biyar mai suna me yasa domin jin abin da likitan idon zai ce.
3: Likitan idon da Rabiu ya je wajen sa a cikin garin Tunkuzai yake a can wajen cibiyar kasuwanci dan garin waje ne mai tsafta. Ga kujeru da tebura masu kyau akwai daruruwan samfuran gilasai da aka jera akan bango da wata kanta irin ta a tsakar daki. Rabiu na ganawa da likitan idon wani gajere mai tattausan murya wanda sanko ya fara bayyana akan sa. Likitan ya dan gyara zaman na'ura ya kuma zauna a wata kujera doguwa mai kakkiya.
4: To Rabiu yanzu mun shirya ka gani dan Allah ka mai da hankalinka akan wannan harafin nawa kuma kada ka kipta idanka.
5: To zan iya kokari na.
4: Yawwa da kyau. Yawwa dan tsaya haka. Kada ka motsa dan tsaya daidai. Yawwa. To shikenan. Ka iya sakin jikinka yanzu.
5: Shikenan?
4: Shikenan.
5: Kai haka da sauri?
4: Ai wannan na'urar mai basirar computer tana aiki ne kamar kiptawar ido. Ba kamar hanyoyin da muke da su a da ba. Tana buƙatar 'yan daƙiƙoƙi ne kawai ta ɗauki hotunan maganai ta kuma fito da bayanai. Tana nazarin sakamakon ka yanzu haka.
5: Me take cewa? An gano matsala. Akwai yiwuwar samun wani tsiron nama a bayan jijiyar gani.
4: Kasha. Dan yi haƙuri dan Allah.
5: Menene wannan abun? Me yasa baka so na karanta?
4: Kaga, dan Allah ina neman afuwarka. Na manta ne na kashe sautin isar da sakon.
5: Dakata, ina zuwa. Me ke faruwa ne? Wannan batun tsiran naman fa.
4: Kaga Rabiu, dan Allah ka kwantar da hankalinka. Wani lokacin irin waɗannan na'urorin suna ɗaukan bayanan da basu kammala ba. Ina buƙatar sake bibiyan sakamakonka kafin na yanke hukunci. To, basirar computer na iya yin kuskure ko ta hargitsa bayanai. Dan haka mukan sake bibiyar kafin mu saki rahotanni. Ka gane? Muna so ne mu kaucewa rudani ko bayar da sakamakon da ba daidai suke ba.
5: Amma ni na dauka bai kamata basirar computer ta yi kuskure ba.
4: A'a. Aikin basirar computer daidai yake tafiya. Amma ba lallai a rasa yan kurakurai ba. Ita ba kyamara da take daukar hoton maganai. Alal misali a ce an kera ta ne dan gano yanayin da ido yake ciki. Tana iya gano matsaloli. Amma ba za a ce tana aiki 100% daidai ba. Shi ya sa muke buƙatar ɗan adam ya sa mata ido. Ya yi sharhi a kan bayanan a mahallin da ya dace.
5: To, na gane yanzu.
4: Yauwa.
5: Bibiyar tana da ma'ana kafin ka bani shawara na abin da ya kamata kenan?
4: Haka abin yake. Yauwa. Don haka, karanta wannan bayani riga malam masallaci kai a Rabiu. Ka gane, ina neman afuwarka, amma akwai buƙatar a bibiyi wannan cikin gaggawa. Abin farin ciki da nake ƙoƙarin in sanar da kai shine ganinka garau yake. Dan ƙari kawai zamu ma'awan gilashinka ba wani abu ba. Daga nan shikenan.
3: A lokacin da gaje ta isa ƙauye, ta samu iyayenta a cikin wata rumfa da aka kafa a cikin gidansu. Akwai wasu ƴan ƙauyen a zaune. Suna shan shayi a kofunan roba. Suna yi wa Hindatu da Sani ta'aziyya. Malam Sani yana biye da matarsa dab da dab, amma dai ba kamar ita ba. Shi din a nitsa yake.
6: Baba ta ta mutu. Gaje yata, karki ta riga mu gida gaskiya.
7: Sannu baba. Sannu mama. Yaya muka ƙara ji kuma?
8: To, sai hakuri. Sai hakuri gaba ɗaya mu danna.
6: Wayyo gaje. Ta tafi haka nan. Aka kwatsam.
7: Wayyo Allah mama Sannu. Na ga kamar kina so ki ce min wani abu.
6: Kakarki. To kin sai da take san lambu. Tana aiki ne a lambu. Tana ƴan wake-waken ta kamar yadda ta saba.
7: Wayyo Allah.
6: Kawai sai muka ji ta sake gara. Maciji gaje. Maciji ne rabana da uwarta.
8: Haka ne. Maciji da kuma tituna marasa kyau. Da a ce mun samu mun yi sauri, to ina tabbatar miki da cewa da babu Sarayya ba ta mutu ba zuwa yanzu.
7: Wayyo Allah mama, Allah ya ba mu hakuri.
8: Amin.
7: Allah ya sarki ka haka. Bai kamata a ce ta mutu ba. Me yasa ma ta mutu ne? Saboda rashin ingantattun kayan more rayuwa a ƙasar nan? Dole ne a yi wani abu. Dole ne mu yi wani abu akan yadda abubuwa suka lalace mana.
8: To amma me za mu yi ne, ƴar nan? Me za mu iya yi? Mu ɗin su wane ne mu? Kar fa ki manta a wajen ƴan siyasan nan mu ba komai ba ne face mabarata. Ba ruwansu da abin da ya shafe mu. Kar fa ki manta da.
7: Amma hakan ba yana nufin mu zuba ido ba tare da mun yi yunƙurin yin wani abu ba. A yau kaka ta mutu baba. Wa ya san kan wa abin zai fada nan gaba? Duk saboda ƴan siyasan nan sun ƙi su yi mana abu mai muhimmanci da muke bukata kamar kulawa da lafiya ko samar da kayan more rayuwa. Aba.
8: Kin ga ma mun manta ko? Kin fasha doguwar hanya ƴar nan.
7: Ba komai.
8: Kuma kin gaji. Ko mun bar ki na a tsaye. Tashi mu shiga cikin gida mu ga abin da
7: zai.
8: Ina su ƴan uwan naki suke ne?
7: Jayu Zainab dai ta zo daga baya. Kun samu labarin rashin lafiyar Rabi'u ko?
6: Eh kawun ki ya faɗa mana. Ya jikin nasa. Yaran kirki.
7: Rabi'u ba shi da lafiya lokacin da na baro shi.
8: To amma me yake damun sa? Likita ya tabbatar da abin da yake damun sa kuwa?
7: Wani bakon abu ne. Ba abin da muka sani. Sai kawai mu ga ya fara yin wani abu kamar farfadiya. Ba wanda ya san dalili. Wani likita ya ce watakila gajiya ce kawai. Don haka yana bukatan hutu ne. Amma wannan bai sa ya samu sauki ba.
8: Ko dai farfadiya ce dai?
7: Ba wanda ya sani. Za a yi masa gwaji da na'ura mai aiki da basirar kwamfuta don gano ainihin abin da ya same shi din.
8: Basirar kwamfuta kuma gaje?
7: Baba, basirar kwamfuta aba ce mai ban mamaki. Sun ce za ta iya duba muhimman sassan jikin mutum cikin 'yan daƙiƙoƙi ta kuma bayar da sakamako mai inganci.
6: Da gaske?
7: Ƙwarai kuwa mama.
6: Tana iya maganin cizon maciji? Abin da muke bukata kenan a wannan ƙauyen.
7: Ba na jin hakan. Amma kuma kin san wani abu kuwa? Kin sa na yi wani tunani.
3: Yau dai da dama-dama, a gaskiya ma kwana uku kenan, rabar Rabi'u da yin jijjiga. Yana zaune a falo yana cin abinci da ƴan uwansa suka bar masa. Yana kuma farin cikin da lokaci mai tsawo bai je irinsa ba. A lokacin ne wayar Dr. Kulu ta shigo.
9: Hello, Rabi'u ne?
10: Hello?
5: Eh, Rabi'u ne Dr. Kulu.
9: Yawa Rabi'u, na samu rahoto daga likitan idanka. Ina buƙatar na yi maka wasu tambayoyi akan rahoton.
5: To, ba matsala, ina jin ki, dakta.
9: To, ba na so ka shiga damuwa Rabi'u. Amma abu na farko, ya kamata mu shigo da wani dan uwa cikin maganar.
5: Ha. To, me yasa? Akwai wata matsala ne?
9: A Rabi'u. Kwantar da hankalinka. Ba wata matsala a yanzu dai. Amma mun gano wata irin matsala a hoton da aka fara yi maka. Kuma muna buƙatar yin wasu ƴan gwaje-gwaje. Dan Allah, kada ka tayar da hankalinka.
5: Ni fa gaskiya wannan abin yana bani tsoro fa Dr. Kulu. Wace irin matsala? Me hakan yake nufi?
9: Dole ka ji tsoro Rabi'u. Amma wannan wani mataki ne na taka tsantsan ba wani abu ba. Ya danganta da abin da muka gano. Ta yi mu buƙaci ƙarin jini. Dan haka, saka ɗan uwa na jini zai taimaka. Ina tabbatar maka duk wannan muna yi ne dan aiwatar da abin da ya kamata.
5: To, shikenan. Ba matsala.
9: Ka ce babanka na da rai ko?
5: Kina so ki shigo da wannan mutumin ne? Ni babana fa mun dade ba ma magana fa. Babu wata alaka tsakaninmu da shi Dr. Kulu.
9: Na fahimta Rabi'u. Ba na so na jawo wata fitinar. Babarka tana da rai ne? Zaka so mu shigo da ita?
5: Babata. La sarki, tuntuni babata fa ta dade da mutuwa.
9: Ayya, sannu Rabi'u. Ka san wani abu kuwa? Zan bari ka yi tunani a kai. Za mu tattauna idan ka zo ganin likita. Hakan yayi?
5: Eh, yayi, ba matsala.
9: To shikenan Rabi'u. Kada ka damu fa. Komai zai tafi daidai. Za mu kula da kai yanda ya kamata.
5: To shikenan, nagode Dr. Kulu.
0: Da haka kuma muka kawo ƙarshen kashi na biyar. Babbar tambayar ita ce, shin Rabi'u da gaske yana da matsalar tsiron nama? Shin dole ne sai ya shigo da babansa cikin harkar kula da lafiyarsa? Don jin amsoshin waɗannan tambayoyi sai ku biyo mu cikin shiri na gaba. Daga nan birnin Bonn nake muku fatan alkhairi, ku kasance lafiya.
1: To madalla, yanzu lokaci ya da zamu karɓi ra'ayoyin ku wato kan batutuwan da muka gabatar muku, kuma ina tare da Musa Tijjani Ahmed. Barka da shigowa Malam Musa.
10: To Raidana da masu sauraro, barka da warhaka.
1: Saboda lokaci ba mu da lokaci.
10: Haka, to ina ganin baran tafi kai sai. Akwai Ilyasu Tanemu daga Dogon Dutse Niger. Yake cewa abin da ya fara jamhuriyar Niger abin Allah wadai ne, domin waɗanda suka yi neman ta da wannan hasumiyar kawai ƴan amshin shatan ƙasar Faransa ne. Akwai Rabi garin Malam yake cewa ina roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankula a ƙasashen mu na nahiyar Afirka baki ɗaya. Zan je kai tsaye ga Sa'ada Umar Baffa Zango, yake cewa Allah ya tabbatar mana da lafiya da zaman lafiya a ƙasashenmu. Sai Ibrahim Furai mai nasara, shi ma dai daga ƙasar Libya ne, ɗan Nijar ne mazaunin Libya, yake cewa duk ƙoƙarin da suka yi na yunkurin daƙile, to ina ganin bai tsallake karatu ba, amma shi ma dangane da wannan batu ne. Akwai Abdulkarim Abdullahi Daudawa, yake cewa Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu ta Niger. Sai kuma Abdul Wali yake cewa DW Hausa da wanda, to wannan shi ma ba namu bane, ba za mu tsallake karatu ba, za mu tsallake shi shi ma. Akwai ji kamani Dongas daga Niger, yake cewa hakika mu dai ƴan Niger muna tur da Allah wadai da yunkurin juyin mulki a birnin Yamai.
1: Bari mu
10: karanta guda ɗaya sai mu dakata. Akwai Isa Minau Daura yake cewa muna tare da ku domin jin halin da duniya take ciki, kuma Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashen mu na nahiyar Afirka.
1: Amin ya rabbi. Muna godiya Musa Tijjani Ahmed da karanto ra'ayoyi masu sauraro. Za mu koma ga Khadija Ahmed Rufa'i domin jin labaran duniya zagaye na biyu.
2: DW labaran duniya.
11: Shugabannin kasashen China da Russia da India na ganawa a Kyrgyzstan karkashin kungiyar hadin gwiwa ta Shanghai Operation Organization SCO. Shugabannin sallashi takobin karya lagon Amerika na karfa-karfa kan tattalin arzikin duniya. An kafa kungiyar SCO a shekarar 2001 a matsayin dandalin hadin gwiwar tsaro tsakanin China da Russia da wasu kasashen Asia ta tsakiya. A yau kungiyar na kara fadada tasirin ta musamman a matsayin wacce ake ganin za ta iya kalubalantar tasirin Amerika da kasashen yamma. Shugaba Putin ya ce Russia na shirin samar da zirga-zirga mara shinge tsakaninta da China. Ya kuma ce alakar Russia da India na kara karfi. Ana sa ran Putin zai gana da shugaban Iran Masoud Pezeshkian. Kasashen Saudiya da Turkiya da kuma Pakistan sun amince da girka wata sakatariyar hadin gwiwa ta tsaro a Saudiya.

0: To, duka abin da muka tanadar muku kenan a shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin ƴan uwa abokanan aiki, musamman editan da ya tsara ya shirya kamar yadda ya zo muku, Abdulrahim Hassan, Khadija Ahmed Rufa'i da ta fassara ta karanto labaran duniya, Musa Tijjani Ahmed ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku masu sauraron mu. Ni Raijana Muniru Haya nake cewa ku huta lafiya.
1: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni, da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.